Ne dagu dahu phi bihna ye dagu yupia wing tayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitsats sahna sahna ta samwazi CJWE ne yutabin ne ahia bi dohu astiste ain si tuke kiabtsats

Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wiyong tayo abik ko nagu dagun ayin si tukay tumo gihibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yotabin ne ahiyabi dahu astiste ayin si tukay kiyabtat.